cosas. Anumuna, Siseau, ya sama cosa. Amuna yeye, koma, sama cosa. Tanga, umbusa tanga, ne sama cosa.